Hosi koang yo kono. Diate wata kerambia koang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku enak.

0: Wow, batal.
1: Lau ang tu yang.
2: Wada kambolo, lau maco, siji maco, layang maco.
3: Artu salah takar.
0: Iya.
3: Betul.
0: Sora maco.

0: namin pito tadi malam, Roy.
1: Saat dodo mangin pito na?
0: Masa dodo ngiti?
1: Mangamin pito na sa tanyo?
0: Hinda. Nomor beko ka ba puta? Jadi, kumang kunya dan tanyo ngiti kau.
1: Saat dodo mangin pito na? Kulo ka rin buto ni